0: Hoshi koang yo kono. Dia tebat ang rambia koang yo. Turun anda. Turun anda. Dan rangku enak. Turun. Cai tuang makawan jaden kono. Cai lihat kamu di ang joden. Selapir sakit tiduran ang joden. Tapi akhirnya bangku ang lapir juga.
1: Sabar.

0: na mo nalang pipiyo mo nalang mare.
1: Yung manang, jeje mo.
0: Rasgo na mo dali akaw, dyan-dyan. Akaw, abar sa lingkura, dyan-laki pa dyan.

0: Pipit o tabi malam roy.
1: Sa ato din maging pido na.
0: Masa doon di.
1: Mangaming pidin na sa tanyo.
0: Hinda. Nomor beko kapaputa. Jadi kumang konyo din tanyo mimpi kau.
1: Da ato din maging pido na. Kulo ka rin buton ni Dago ha.
0: Alalo lang ko balik lah.